0: Batong nong tong blasa. Nona kisha, sholarak na pati hene hinma bile.
1: Awang mu mani na harna hene no kam suli chum na bagi nong hab mata hene.
0: Ba, asuk bela patong kisha nong kuri mani na hana boda kam suli chum tong na na.
1: Tama bo ni ni kami hai jama to. Sa kararak patong nong kuri tong nang ka.
0: Nona keno kami ya hene boda. Tikar senang zak hene mahai. Orang nong kuri patsa sholan har pene boda kam suli chum i tong na nang ka. Tamama asuk til khu kok sai tonga no
1: asuk khorang kotor kotor khu kok ta sadi ma phaidi nok ha phaidi
0: norok bai khino hain ta a biko kiting le kiti bonus e khatang mani kul kure choka bir bagi awan bagi ro bora rok lai ta tharo rugi tu mani buko tula bamgra na hadi kiting yang wa bamgra na ama ish
1: ma nung baba no ta bam khude sekang tu ku sinagra di than dodro
0: Antamu tu kuya ko.
1: Aha, abah hai ki baba no ta bam khudi ke kok naya.
0: Nis lana bam na khai tu gran